wae. Kados tumben palung gua cokore dewa ka di asapun iki. Ian dumun nang jak dios kados sepro mangken palung gua cokore dewa rumah sejejah ring sejeroning pikayun ian wal ian inargama yang titian durung mesiat palung gua cokore dewa sampun kasor puniki. Kados tembe mangken palung gua cokore dewa ka di asapun iko. Nang becek-becek ang kayone. Sampun nang tawot nang kayone kendan.

Sampun kadiangan palunggo cokori dewo mirang ngatur kadipun imade tados kemeng anggan palunggo cokori dewo reng pikayo naratu dua go.